0: bianso akwa kama.
1: Okay.
0: Medin kaka cho se unhia eye center table la ubinyabi na bibianso akwa kama kama edi amount. Yewo ceiling fan ena yewo standing fan enso so ewo yaseye ni nyina no bo no efo ena ye sanso ewo dressing mirror a ni nyina no oba yaseye ho a obenya ni nyina bi atimi ato abo mremu wada woroma ebia na oba epese okokosua adwuma se ye tailor dressmaking ana se hairdresser ana se barber wada woroma bra yaseye obedu yaseye a adwuma ni nyina ho akade ni nyina ewo ho a ubenya ibi na watimi atoto ede obano akwakoto adwuma mu na enema nyina nso akokama kama ede amawo yewo machine a eye singa ni bi wo ho
1: okay.
0: Sanso na yewo butterfly ni nyina no eye machine a wonsa ebetimi aka ne bo no nso efo na okay. Bibia nso bekokama kama atimi ede amawo eni nti oba yaso ye a eye Berima electronics ana se God is good a ubenya sane ma we nyina bi na atimi aboa wo ema bibia nso atimi akoyie
1: okay.
0: Ani tiwa dawro ma ene enyimre yi bomodi ase open home appliances nso a ene nso ubenya ni nyina bi ewo ya so ye open kunwa eye chair ene ni table se eye office one ana se udi sesi wo salon
1: okay.
0: Ebia na wasi dan ena wasi sama hat kakra bi ewo nchan yebe sesi ho kama e de amawo woolen carpet e da afi ordinary carpet no ni nyina no obenya ni nyina bi nso so ewo ya so ye
1: okay.
0: Na bibia akoyie e de amawo oba ho no sport ho no ana eye pub ho no yebesiesi ho kama kama na yetimi e de amawo na bibia nso akoyie
1: okay.
0: Ye wo bed ankasa ewo ho nse sono mattress ena sono bed
1: okay.
0: Ninti bed na wode mattress no beto sono e obi ewo ho upe wooden one ana upe plastic one ni nyina no obenya bi ewo ya so ye
1: okay.
0: Sanso ena obenya wardrobe a eye material wardrobe ana se wode won tade ebesinse mu kama kama na atimi ayefe atimi ade amawo na bibia nso akoyi ade amawo mini wada woroma mattress no obenya bi wo ya so ye ye wo papa ye wo kase mu kase ye wo hone ho ye wo mfimfini ene ye wo adantamu ni nyana no oba ya so ye a
1: obenya bi
0: e bia student mattress ene uhia ana se upe bi ade ama oma e ma oma da so a ye nso na asifie ana ye foro na asifie na mo pe student mattress ni bi na mo timi ato ade ama omo a kwada woro ma Bomadi ase obetutu anamo aba eye God is good ana Berima electronics ya sheye na bibia nso akokama
1: okay.
0: Minye ye wakatens pa ewo ho katens pa ye wakatens a ekura ano remote
1: okay.
0: Nti oba ya sheye sa katens no obenya ni nyina bi ewo ho kama ebo no efo nti na da bia na ye bo ho dawuro e de chama sanse bra na be pe niam a ne bo efo enko miyemfa atwetwamre bia entete wo
1: okay.
0: Nti uba eye God is good ana Berima electronics ya sheye ya ubenya enyema anebo efo na bibia nso atimi akokama kama ade amawo eninti anyimre yi ututu mekadia na uba na waba bepe curtains ni bi na ordinary ones no ubenya bi carpet ade wardrobe ni nyina no ubenya bi ewo ya sheye
1: okay.
0: Ebia na okwa kware ope bag na watimi ade akwa akoja wade no ana utu kwai na ope bag papa na watimi ade atukwan no a bomodi ase obeba ya sheye ubedu ya sheye a ubenya enyema pa ni nyina bi bag bi ya wuhia no wansa ebetumi aka bi ema waware no aye kama
1: okay.
0: Wakwantio no nso anigye atumi abam na udra ya ye wo fo dende atumi abaje bag ana ye yo ma mi dende
1: okay.
0: Bag bi ho na di tukwan a enkola no hu ya na igane ye bedwane akwa hyehye dem ye de bag kura na iku a ye twa dipati de ahye mu kura nka wonkofa bag wi enfe tukwan enti wada woroma brana be pe papa
1: okay.
0: Na entimi emwa na wakwantio no enimunyam
1: entimi
0: enye kama emfama na bibia nso enkoyie na wo nso huntumi ntow air condition ene wo hia eno nso oba ya hwe ya eno nso obenya se curtains no ye wo ne pool ni nyina bi ewo ya hwe ye eni nti se na wo pe curtains no ene ne pool bia no wonsa ebetumi aka ema enigye nso so atumi aba ema bibia nso akoyie e de amawo
1: okay.
0: Eni nti bomodan tutumrika na bra ya hweye na bepe enyama pa ewo ho na enyama na nkasa nso entimi endecorate wudem ho entim famawo
1: okay.
0: Wudem ho wonsiesie ho ena wadawro ma enyama nhyeda nkoyie kura no a wode bra Berima electronics bra God is good ya kache na ube du ha
1: besi si
0: pa e wo ho e de mawo ai besi si wo de mu na yetimi e de mawo ye wo juice dispenser e na ye wo

wasam se busia chana so se simana ma kwa kwisia di ka wono wotwe animu mba me akosia brag wasa di agwani se aka God is God what you say sima ma kuba kwa dia se di animu yi yedi God is God enterprise o si nyame ye nyame nyame ti ase na onwu ye so so enti e ba be di komo nyame bu o kyna e ye brada jama sad market day ye be di dwa yade na o ba dwa so o ba beto eni ma ben o beto tv na o beto free ne nye ma ri se se dan mu eni na me ma bi e ko fi atrasi o be bie bie ma ba ba mu sa se by force be dead the one fan to a free to e dia de to am won mire why ya trans winning the team here any da so have akwa chiri po num so sima nso wa di kan no wapia ni ke kwa ma mi wura mu na me ma mi akwa ba sa se na komo hopi ye di komo akwa ni mu ye di komo so na ya hwe board.